0: ongon Fiji awa KCMI and a 4CRM.
1: Au waka rongon domo kina wea sangai, ni nonda wanua waka turanga kumas. Weke muni saka na turanga mbali ni wea sangai, nalu muti ni kilou, nalu wei witi tamu sakai. Na waka mamasu, menda na luma na nonda wanua. Ena weka, sa waka na karuni wole ni wengona na wase witu, na tikine tilika wala. Ke waka sa waka polo polo mutekira na nomu tamata, sa waka edani ena edani. Kamasu, kangoni veyao, kalesu mai na nombre iwala wala dha. Au nande rongoza mai loa malai, kamokoza na nombre iwala wala dha.